adia betino na wo si be bibino na wonyi no hwe na sane wo mo nipa da no na wo tumi de wo ni akoba bi sa wo be sane no sane nya me be sane wo e ka kire wo sa wo ya akora wo si be bibio wonnim kwan ya ese no si ade banche ne ye ye ye di crazy na ye wonnim na so wo sane bibio ye na so durum na bia wani pre wo ni ato sa sa wo tumi de ne koba bi sa on sane eh wi ase na wo kro no. We are ready to ask for another.

ye mini ma brantia bi amaya frane yapres ena muja wane ma bi fohu ena mshaudie no wadi tebe tono so anya frane shape edu mrabia mwuru sa etinu tini nya what's na sene ya wadi tentamu ye what's the answer so wume kaime na washirame Nasa wa tsrabishi yomwa Bible si nyanko pon jedie Yabe si kusay Adye nanya wa kuma sota chone Agunin se nyami chomine Naya yadye na Naya wuna wana Naya wa hiyana Che Obe chumia yama na broso Sa wuchini sa wanoni ya urate Awa wuye na nina sasu wa sore ya Wabe kasawa abrabo ni mo Wabe kasawa wajume ni mo Wabe kasawa wawari ya mo Ama na jeshi Wabe mana